Sou dwailir adil raya khudnaw Yuwail mawt yisruq minni binti wa ibni